0: mko wakaso no mko
1: baby
0: one till seven akukase papa eni yonko
2: yes
0: asana wo gya to se meko enti ubetumi eto na mombi wo di akuma soje be ko urade anu
2: yes
0: amana ka chose ko
2: yes
0: kone ko ware
2: yes
0: kone ko bi adwuma
2: yes
0: eso na onyame kan
2: yes
0: ye free studio hanso a ubetumi afre yen e wo 0556 17 87 92

0: na me ma kwoto me machi me de ka me nyankopon wasem do obo me no me dinu wada se o ka che se me nya nsam na me kika na me fa machine no ye de e ma no fa kwoto na duro ifia se o juwe o che se se na e bia duro na oto no se duro no be bubu na to
1: do ka so ka che se o kan kwasi asem
0: kan kwasi amen
2: amen
0: fa me ko azara no
2: Ehanya ensamanfo ma wo
0: na babu se ehanya ensamanfo omo mo wu da da da da no omo nya sori e be sia omo nya e de sori be sia o
2: asase so akiri ni nyina
0: afi di ayo fakese anu na na na chese na wo di anu wo fa bia na chese ye okasa obi nka bi no omo nya sori e be sia o omo ka se bi wo se dai
2: se
0: wo se
2: e ma amaramai ahe mfunyina
0: afi ni amanamai ahe mfunyina mfunyina ye
1: sorry
0: e be sia
2: free won konya so
0: omo nya so ifi omo konya so e be de e be sia
2: won nya je wo so
0: afedi omo nya je wo so asamampo mu o
2: ka kire wo se
0: e ka kire wo se
2: won so
0: e bra sisa
2: won so
0: won so
2: won e be saying
0: won so e saying ya samle na wa wu e ti bra wo ko se wa ka se samu nya wo ko ko ti nya won so e saying sa
2: yes
0: won e saying won wo je saying ai sene na ka wuje wuye de ne ni mi so baba samampo mu
2: awo bi
0: sene na ukasa wudu sesi si ubu sene ukasa wudu sa ede echeche wo yapade asu na ye ni mi se ka wuje obewu abeka ye ho asamado a na so wo so wa ye se ya bramo woni me awu

konkron me de wa ho adene ani utumi eyi ni free na bra bom na bra bom na bra bom na bra bom na bra bom e wo yesu dirim lift up your voice na ba ba ba ba